0: Hello.
1: Ninja Sikom.
0: Ondi kumoyo.
1: Obaletu wereza.
0: Uwena wevala kujibaku baba.
1: Yo. Ono yewa asinzo bukamba mdisti kiti ya ikaliro.
0: Awe ikaliro mli mutia.
1: Ya ikaliro tuyo tuula buzivu.
0: Awa anawe ika.
1: Awa anawe teita vene.
0: Amo. Omboli ya tuukire. Oba tulu kumaido.
1: Omboli tulite mera.
0: Ehi, mili kutemea utemeli.
1: Hey.
0: Ah, ngobere mbele ndaka kuhiza kulia kumboli, nebijanjaro.
1: Mboli ze mguwa mnana.
0: Oli mgezi.
1: Hey. Hey. Hey, anga kusima ine mpere vya yani.
0: Hey, wewale kusima mwisuka.
1: Kare.
0: Kare.

Awe tuli. Awe tuli. Kabla yaza. Embele tubili kuwa ngeta ambula. Unaona wale kuwa ngo sinzida. Kuwa ngo uliriza. Program Chirimani. Program Chirimani. Kwa ngo Huzaifa. Mwana mama nduwe paka hiku minandala. Kuwa nganji kutusa kakati. Awe wona. Ngankutolao. Kwenda kukutuwa lawano. Kankutuwa lewano. Echi jasi muntu banangi. Echi ida musi. Ti muntu. Cheno chidala.

Aiwe, hoi, hoi nga agemi mfolku musica kuita muomuntu aline bigamba. Gaya ine bigambo bibi tilivino awomesa folk music. Ate singanga kagwa kuchiku kakamutanda nga aliru kubaka aliyomba. Ala la la la la la la la. Akuita momuntu olwembo lulunji actually. Olwembo lulunji era lwaliwomya ino nga nakuwazirani gwali kuluweza nga it's just mere song. Nga just ya chitia memu awo ya chikubira abantu abo abate zuranga. Okategeere so Wiz Pro olina dia dia dia. So compe dia dia dia dia dia dia dia dia.

0: on wagati mu program The Power Talk tusetule wano kuchina numunana akatuni zumkaga Busugan Royal FM.
1: Kale oli wagati mprogram The Power Talk tusetule kumayengu age china na numunana akatoneza muka agabusoga Roy Radio Dachika ewe zendala nemazo kwe ganesa waitana edo kuncho kuna kuulu walero tuluo pake sawa muka agedhamari agechi msana nga tuongera oku watu chumonsonga edenda ulo edili tambula muiwanga Uganda tandi sena nsonga edi muiwanga Uganda sinze kuba angekula maulide yokunoneza kuretu na lebo anetanita mongo kunsonga edhe kusa kubugubuze atida chidi mkisida anga tusembelida okulonda speaker ajio kubiriza parliament yyo mkuzo guwe kumina ibiri okulonda kulijia kubayo ngeina kudomwe za makumi abina itana mwezi guno umuaka guno ona kule balaza olua sabiti eri kuinama kamishona ujire mbulangu nenze briefly osupulo kuba angoko una kukonsonga mchala masu walu kamba jakubia yoke edenti ensonge digubula oba edi kozesebwa mu buli obwenguzi edibi bwa mbuli obwenguzi disobola okutereza ebitongole ebyongeire okudagalika mu iwanga Uganda omuli ebyobula mu ebyensuma oyikirizagania naye
2: nenda kutandika mwainaze walukamba abaine ebigambo bingi byayogeire nenze kusoka kutandikira kwa okuba kunibyendira akobyo okulondwa kwa wekitibwa speaker kwali kuweire ali kwaida muduzi nsonga ekyusibwa neze kumukobera nti owekiti wa speaker endowooza yaliwo nti kubanga abaire enkola nti ba speaker mu kibiina kyaifwe baweebwako omugaatwa ogw'okusooka okulingwamu ekisanda ekindi ng'amazeeku ekisanda aye era president yakyogera bali ekyankwanzi tibyaduzi ekyankwanzi yakoba ati be ebya speaker nga abantu bali kuraisinga nti tibya bitametenda mituufu yakatwidda kubiringa mutubone aye nenda okuba nti periodi yetubise mwene neino mwani nazikyali koba nti be ono yalinga mu ali kukyetooba mu nsaka y'abakulu aye kayi ayikumalanga yakyogera bulungi
1: yasoloba wa walina okoma
2: ayikumalanga yakyogera bulungi yakoba ati commissioner waibu yali n'obuzibu nga alire ku sente dreningi
1: obukaire bitano
2: obukaire bitano ayo no yamulwanirira ekitegezo yabansonga nti mwena ayina obuzibu yena ng'omuntu lwaki yalwanirira obwensonga eyo yena ajibwe ine era yamale yakoba ati yatuuka abantu yayagana enumba y'ekigo yasoka jiroza ngati hotel kumbe numba ya muntu mwena amazi yajata bibala government byejete sinziraku
1: okunonereza
2: okuno nti aliko ki obuzibu kuba mwena bibaze yayogere bya motoka yayogere byaki so kino kyabanga tibali kumuyiganya buyiganye ngo muntu ayenge ensonga lwaki bali kumutaka ensonga edo dili kuboneka mwena na dibaze so kitukoze bulungi ensonga lwaki bayibyewo atende ndokobera nti munkole ntufu toko babukobe nti omuntu aziza musango ngo kali kugwetolola no mana nti ayina musango so bino bisobola okubaawo omukulu yaje yaba n'amayumba yakati yaje yaba n'amayumba agali eyo yaba n'amasomero waluka manga bale bintu ebyo so ebyo byona babaire bagatharinga ensonga ate omusango gwa kuna kuida ku ezira wokoboti kana agatufwe guli kuidira kungabwa ali kwatu lwaki sawe eno be yekuba kukuidire kugaba nawo kuba yena mchala waluka mbeza gali kukoba agandi bayira agatufugu muidire ku kandi bayire bi nolo ensonge awe gamu ekulachi egwa muidira ku ayenga omukulu museba akikoye bulungi nti amateeka manji agabisibwa era ndi kwetaga kuba eri eteeka lino yali yakafuribi ya duzi
1: eri yali obwe tengereze
2: eiteeka eryo nawuliro w'ekisitiibwa teira yaida ku radio yali nonola bulungi kubanga abantu baba kulitafuta bundi baida baali nonola yabakobera amakulu gaabyo nga n'omuntu wa bulidde zaakoseberwa aye abantu abaida ku radio baida bakoba ati omuntu ali kuluya ali kuweereza sente bajamutula ku sente omuntu ajakola ati ye nampegaada kubanga ati munansi so yaida yalitafuta era ndikulowooza nti yongera okubaleeta abana mateeka baida kulitafuta obulungi abantu basobola okuliikiriza amateeka agabisiibwa gabaire malungi mpega n'eiteeka nga eryebisiyaga toyinza kuba oti lyaliibi lyayamba buli muntu yena yena era nkuli kibaye kiri kwendakoba nti ki omukulu walukamba ng'aba taalikoba nti amateeka ago agabisibwa gandi timalungi yandinaokoireyo okukwaiteeka ate iteeka namba gundi tiryatunoona soga amateeka gabisi waga yamba iwanga atenga mubutufu omulimu omukulu gwa parliament gwa kubaga amateeka ago kubanga amateeka gatagibagibwa omulimu gubaguzirawo kuba samateeka ago guli ogumukwogo nensonge yindi egemagana nebya budget byona bigemagana n'omulimu gwa parliament nenda ko ve kintu kirala nti tuikiriza ganyi basebo ndi banyabo nti okufwa oba oyenda oba toyenda kuliwo
1: yes
2: okufwa kuliwo erezira muntu asobola koba nensi dondo ando likubona ebiri obulunje ino dituka kisira dona abantu bafu so ikisira kyo okufwa kibaki tuse di bantu ko omuntu weza bono okoba nti wofuni ngone yafuna accident nti kulugudo ebeli aonge yemeri aon parking ati kanwa ligana afunya accident ndi ali anafuna accident ekyo ti kiba kyangu ero nzo okwagana afuna kyoli kukobanga kiba kitu foolish kuba gebate etwa ilo omuntu yone wa amafuta baba kali kujitamu omuntu nafuna accident sawe kisobola okubawo nolwe songe ye songe yokufwa ozira bwoji koba nti kino bani kino nendo idukirenga no mukuru omukuru minister wa ICT yafuna obuzibu ngali yeyewuge ai ba mulimu sawa mka health center tu kubanga obuzibu yebukwa gaine ife tuliga no mpega nayi ofunira no obuzibu ojaga era bakulumusa mukadu alira kali okumpi nolwe songe eyo okufwa kwa mukwano gwange Kalangwa kwa mutuseku tirwa kukoba nti gabaerega zabu sobozi mwigwanga obusobozi bwabebiligo ayendoza nti accident ya mutuka ku eredo nga nentu kode ngoza bosobola kudirwanisa eri ensonge ko beibwa nti kitufu esente dino ebiri ku ibibwa dandi bali jambo bintu ebi ndikiriza gani wenye
1: yes
2: kubanga esente dibadi ibibwa dibanga damu iwa musoro kubanga nige banga abantu bali kola olugudo ne bali ba ku sente kibakitegeza nti olugudo olu baida kulukola lobe kuba standard ngabo rwandisanire kubanga babye sumete babye kintu ekindi era nensonga lwaki government eri kufungiza era wawulira wekitibwa ku mulundi guno yafundikia n'ebigambo bibiri ngali kulayira yakati olutalo luligo ezira kulambala ate ezira nguzi kujikiriza okubonekera lanti kayimpegana amaani agongere kwanga tino olusose
1: era mwatandikirawo
2: Ego tandikira lati no kuvo inumere kuba nkubalire bitongole bine bijete bibao bina bya byakubalire ayigiji kuluno ochidi bulunyi nga ayigiji yakukobe sente desoloiza okubone kanti ditola bantu abenguzi okutunda ebintu byaibwe disobola okwira mu bantu nga dibaire ninjino so chicho kiraga nti government eri kulwana olutalo ere sente ge ditola yo ediza najada akole mirime ja bantu so ti ko bantu kintu kiryawo nti esikova andikiza gani aniwe nti sente dinoge divwayo mchala mase divwayo era daira yo mwegani kali ya government da sobolo okole mirimo kubanga abantu abatono badiliyo babitwala era kyovu oli kubona ndo otalo no kali kwenda kuogera kuino kuba lokali kuwa tukali mu byambu era nga iwe mpegano bwoje to oli kuogera byo tuli kweta go byogere ku ebiyo kuba tukadua kusubira mama ngo tikai go kusala misango to oli eno
3: aya ne kola ye imwe
2: ofuza mlamuzi esoge karone nzo bwako tuwo omugatwa abali kola omulimo guno ekisera ikinatuka
1: abali nobukumu
2: mukukola ku kintu kino kyokunonekereza no kumanya omusango bagusaba tya baida kutukobera kitunaba mu studio muno nimwe inazi waluka manaka banange esonge eja kubete eja kubete ngapikali bwa mukunonekereza baida kutubona bubi so nze ndi kulowoza nti omugatwa go tugubage kusobola okutambula gutu ayi nga nendo okukobera nti government eteme buti yame kuba mbuzo ti kukyamadwaliro ekyo tikitya ekyamadwaliro government eri kukola kubanga eiteeka liriwo it is a policy nti buli gombola teko kwa ni health center 3 era nenda kukobera sale tuli kwogerera nti amagombolola gajere gafuna health center 3 na amagombola amadwaliro gabera health center 2 bagakyusisa gaire mu health center 3 kubanga edwaliro health center 2 ebiriwo biri byakuwa kumpi wa first aid health center 3 baba clinic officer a handling ensonga atiga abako nabazalisa lolo ensonga baba ninye kukuwa iguru mungeri eyo kugema mu ebyobulamu lolo ensonga enda kwa government HUC ensonga eyo era no utaloliwo ndimpe garo buli district ete ko kuba ni hospital buli constituency eba ni health center 4 iyo ni yogema kubya madwali bwe byemereere nolu ensonge yesen document diri ku DVD bwe kitofu government eri kulwana lwa corruption aye diri kuvwayo diri ko lomulimo onko byo ku sente denedo edandi jire mu byende gresa biri bitya kitofu era
1: biri bulunji
2: gresa biri kukolwako
1: biri bulunji
2: obulunji businzira kuwa mpegara nda kukoba tosola kukoba umuntu wabata haba ili mulu wa hili aye ngaba ili alikundiri ngatani sota ambila kutipa bati yaona bakoba atiti yaona aye atandi sio kutelera muku kuwa mpegara nda kukoba nga wangekaliru polisi ili kukoba nti buligombola
1: city school
2: secondary school kumagombola getu naga ikumina atano amagombola ikumina yala gaini secondary school ereri ya ikumina ilala diya tuwabaili nga tulikulonchinga wiki eno ya tulikuvuwa mweno zibondo secondary school so this police sebe likulaga atenga gale getuwali ngoni nana kwa gananga igombola mwini mwesimula secondary ilala so chupa kitegeza nti tulikumovinga waetu kwa hatu stage yekuba nti tumaze ayo tulikumovinga and when you go to the primary schools oya gananga wakomanti mulimuluka kutekua wa mwishomori ya primary. So those are policies ya diriwo. Ya diriwo kumanti mbukule mbezi wili kutambilira mwogwe ni RM. Government, eri kutajetinga, nesonga yo jitukiriza. Echa corruption nicheri kuruwana. Mkwame ya tindikiriza gania ni mwai nazi walukamba. Esente ya dibadi kono nirebuga. Ngati diriwo kula mlimo. Ya diramu government, ne dibanga diri kukolo bulu nyinga badisani ile. Kibachi likusitula ku ebitongole bino. Ti bitongole bya kusoma na bya health byonka aine bya ngudo. Ne bya amadi, ne bya masanalaze. Ebyo byo nabyo nabyo nabyo na buli center dibao disobola kutamba dakola ku milimejo. So nendo kuikirizaganya nti okulwanisa okwenguzi nga government bweri kukuta kwa amani. Ne bitongole byetairewo okulwanisa ngenguzi bali kwetage wewo. Tulikutao tweno mikono. Lansi nika iguwa. Atechi tuja ambetu wena. Ntika inaba opposition. Bona na umula magobali. Kukua naba bayreba jirimu. Bona kai ebibina vya ibe. Kukua wanikizwe yo. Ndozo ulile. Viva kukome ile. Ebibia miri yonyemeka.
1: Ebitan.
2: Bona kai babaluani ya kati. Iwo tuwa kulonda. Luwacho li yenguzi. NRM likoba. Tuwa kulonda. Luwacho li yenguzi.
1: Ektegeza. Mwena mwena umuzano na umula
2: logo. Kukua mwena tuliku wantu wantu wena.
1: Yes.
2: Kukua ni msimu. Mchala waluka mbo kumune kamba.
1: Akali
2: wali senguzi ngachetu likuronia omuntu wabulida abebulunji
1: akali bwana commissioner tulija bwana commissioner msebe tulija mukulonda speaker kuna kolwe balaza NRM secretary imona kolwe igulo wewao yategeziza anti buli ali kwegwanize ekyo bwa speaker atemo bwagazibwe but amaulira gali vai galaganti honorable Jacobo Maxon both minister avunanzi bwa kunsonge debyo kwerinda awalala nabeire omumyuka wa speaker right honorable Thomas Tayebwa nabajogemere NRM bendera honorable Jacobo both buchanga CDF ategeza anti najo kuba speaker because ebigambo bya CDF byawandika ku mukuto gwa Twitter yala ganti onona ni speaker alikuiraku twabona ni Daudi Kabanda omutesesi wa PLU nga alimu yoza alikumuyoza yoze mukono nti niwe speaker alikuiraku Jacobo both ono yena alikwenzira abana Uganda jibamwe muluguni yako ensonga ya age limit abana Uganda baje muluguni yako iwenga muna chibi no iwengo mbaka wa president NRM za kumuntu mtu kilifuga msula kule taba na Uganda ni bakoba anti muleso mtu unu tuena tuliku muenda
3: wana baliku enziro
4: so mtu leta nenda kuba ngasima nenda sima submission ya mwa imatende ajire sebulu unja teni submission ya mchala mase walukamba wili mase walukamba waba ku chisela chilela tuwa kulira kuwalala aika ito mala tuwa ya wakano liya jeru ino liya jeru yole mbele so mbele anorisi tubanga muso gana kate didinga inewe dagana na yuselebe singa dukombaga na mbwene so nga jolese obuza chibuzo otimwe nare mu muzira muku bantu bazira kunziro
1: yes
4: ni mabanga bale tabulete bantu banziro berere sub moderator submission ya kunsonge na idha kubieti Jacobo both alio mku bantu abali abantu bona bona abalamu nga omuntu nga mulamu buli muntu yene na aba kunenso bidakola era nenda kutegeza nti watabanga obobangao noloza nti omuntu oyo ali awo takola nga kuchi
1: nsobi
4: takola ku nsobi aye ebitabo byotusoma bine bya madini bitukoba nti abantu baidako langa ensobi ate bamale binene kazenga ensobi daibwe baba namala ngo kwende ni ensobi daibwe de bakoze dina banganga tidikaliwo tugula ewa katonda ngo babyogera kubanga singanga ye naba ko bandi buliye iza musango tasoniwa abantu bona bona abazira ida kola chi ai fetu enda akoba mti NRM bwe batinge sonze kubo tandikire ku CDF CDF ngo muna Uganda atengo mukulembeze owechiwai
1: chisinde cha PLU
4: yena aba ninkizo kubanga sobolo kubanga mwe naba no muntu gwakola chi
1: gwayenda
4: era babata sonze mgwayenda nuna kati nzoyo gwendi kuwagira chireri abantu abajjo kusalawo okubona bayikiriza gana nendowoza ye oba banava ine ndowoza ri contrary ebintu byona byona bibeirewo nti oba bya ejirimiti oba byachi boli chintu chibao chona chona chona chona chona chibao kuna advantage
1: ne disadvantage
4: eite kalya age limit wabanga bali leta nili banga litwire ku age limit fine chinzo kubanga iliyo bechakosa abali nga bali chiwakosa tulachi batwirewo aye onu realistic ground chabana abantu bechayamba ndi abakulembeze tulina abakulembeze nga bali mumia kanga jikuze kuzemu ku aye nga bakulembeze bakalamu
1: ngaba Moses sali
4: nga bakali bakulembeze balunji
2: abantu nga bakabe
4: era nga abantu bakabe era ngoli Moses sali yali timu kulembeze munonje mu bantu yava kineche echo bulunji oidi bateroko batusukali awoma
1: yes
4: aye mwene ti aidi ka awoma
1: yes yes
4: ebisere
1: yes.
4: Bisinga abantu kuba sukali aidi mwene takola chi taawoma ikuba tolozo nize mu kulembeze omulunji aye abantu bali kubona mwecho
1: bali bona obulunji
4: bwo balibo na ubulunji bo chenko bera nti singa tuira ko ino manje tegereza katono try tulina ababaka aba bere bali parliament nga bo batolingirire ngo jajingira mukutesa kwa abantu
1: balunji
4: mu parliament kubagane birozo
1: yes.
4: Nga tusubira nga basalira basobola mu
1: imba se muju
4: tumusubira se muju kubanga nga ibati ama ku parliament nga bayikwati chiretinga issues obunalanga nabachi
1: na balunji
4: aya balonzi balibo na ubulunji keno obo
1: yes
4: au nagali omutagana gonka ndi abantu abandi twendo obulunji ebwoli kubona ne bale baba kolechi
1: babone
4: kine ndo bakobera abantu bayifa abawansi abantu babulido betu chikirira bendo okubona omuntu ngo omuntu ali nabo sombrano abantu ababa kuze kuzemu chetu singo kubenda ku ndi ebisere ebisinga omuntu abata ali mu myaka awo china na nsanvu na chintu yo nsanvu ne tano pressure edoku ya yanira chetweta material acquisition dikendera okusinga kwa omuntu gwe bawaire nga wa miaka 3 kwana ali miaka jijende ja kukola mbana miaka jijjo kukola we bamugerero kuba district councilor achike ku district ai bana no mulimo gwa lingirire omusubira chindira na wali wo mukisogo kubangato sagali esente ada akola ki kino olisi mu mulonze nga nekezira numba ja sulamu
1: abana gabunage
4: aino kubanga iya magezaga naga obati wali olugudo wakili aliye kwenkongo akwati azenda kanjire njire gano eyo nembere mpana abantu abakuze mbana bona awandi bamba so mulanze ko wati ole ya champion nga ino mukubanga iteka yes eiteka lwachi lyabita abantu abali abanje bazula ndiyo tulietaga yo chabanga chowele wali ona abantu abandi abali bali mutaku saga ya mabati
1: yes yafu na mabati bikumi bisatu
4: mukuru ono yena yafu na mabati bikumi meka
1: bisatu
4: aya mabati gana abantu abagafuna bali banjino ngani gane busoga abakabanje bagafuna aya eri abagafuna ngemfuna ye bagafuniyem bo batogetegereza ni wetegereza obukalamu ti kuiba waire nga jundu chabaino chabu ibi
1: anti era bolingire nsonge ne ya mabati baidaba gema minister yali minister Mbeza Agnes Nandutu ba musiba lwachi tibasada kabona bona ni babatwala muikomere kutegeza mulonda mbulonde musosolam
4: sabo nenda ko bera abantu babagabira omusango omulala mateka ga Uganda nga bagabira omusango no mulalo ogu ayo omulamuzi ya salabuli muntu ya muwe kibonerezo ki ayo omusango bere no mulalo ogu ekitegeza anti babetegereza ne babona okuiba kuno wakubamu otya kwangeri omuntu nga god floor yao oli muchise wa bantu nga boli kwendo kuchikira abantu ba
1: abebuzaya
4: abebuzaya oli mpi wa buzaya bakobya ati muna ebuzaya gan wafunike wo mukisa ogwo kubanga amabati gano bikumi bisatu ogatwala okuji baje bagata ku masomero ayingo ina masomero aga kusabachi amabati abali gakuwa gama wa gatwala waje bagata ku masomero wairenga baba liko bantu wa ibya amabati ayenga baide bagaku waboge omuntu abata alikwetegereza akati a no. Wainenga mabati gaina kubaga yu bagamu. Ayeti ya jire kuni yege bagatuwa hile. Baidi bagamu gabuge. So unu abantu waba alivati. Government ya banga abantu waba ande sobulo kubasoniga. Makati abantu banu. Wainenga chino chive hileo. So mpana hano wana haba alinga mabati ogeibi. Aina chifocho kukatu waloga wa abantu bagate kuisomero. Otu wa hilo kwese buke kulisi na mnumbayi. Otu wa hilo jire kutam business donga mtu. Baba ngaba ino kuba ngaba lingu waku. So ifa tuenda akoba. Nti Jacob or both or both. Ena alembu inaba tingani guwero onze nefuwa kwa ilusu. Okuba ngana ila kuwa speaker. Ensonga dedini edikole ibu angali mumiri monga alikola. Tito nda kuli ingiri redo. Tukube nti haa azira monsa. Oloku wabako bati yali mchama bati. Iku alina abantu abandi bona bwebali. Esana mtu kwa hitha kule etaba ugeba alonzi ugeba azaire. Ngaba muzaire ya vove kwa mchivira. Mwamule ete yonga tia kola kumirimona waku na watu mchunge mwe kusisa haku. Aye, ensonga nuba inoku detekereza. Ensonga joi ziza. Ya mateka kakusalire gatia. Uganda ekoba, nti omundu timu hizi wa msangu. Okutola kungu msangu wa mazo kumasalira. Eiteka ya Uganda tobe likoba. People are not guilty until proved.
1: Yes.
4: Guilty. So mpana na mundu gabata salire. Tuwa inza kubo tukua bamu wa wabira ku. Kubanga uku wa wabira nige tumuinu uliga no sayo. Baso wolo kola chi?
1: Wakumpa wabira.
4: Aye chikulo masango kwa kusinga bagu kusalira. Singo mundu wana ine nsonga li wakati bamu saliro masango gundi. Ti ya ndibenega vayetana linali. Kubanga ya ndibenega vayetana linali. Kubanga ya ndibenega uledo masango kwa kola chi?
1: Gwa msi.
4: Kwa mwika mwivu. Fira nda kwa banti. Hava ntu
2: kwa nabuna wana.
1: Yes.
2: Mpera ano eri nsonga mtu yale kubati wa mvunano masango wegi limiti. Masango chogo.
1: Na ya champion inga mkutu olagwa hiko mkumiaka.
2: Hati mpekane ilo iteka. Atene ndo kubanti
1: egilimiti. Iteka wana Uganda liwe mluguni yako.
2: Bali ya mluguni yako kubanga tiba idinti wabufu na wakupe siyamate kabuliere. Aye baya kubanti omuntu kama na emiaka hiku menomu nana. Aikirizi wakupe simbao. Mpira nama gaire room. Okufa kwa hiku menomu nana. Otu wakumi yaka jemuli kubanti. Aye baale kawo. Okubanti wabu yinzo wakulo ndo omuntu. Bulige yiko muende. Mpira anuwa ya gana nga yulikuwa gana. Nto wakumi menomu nana tomuenda. Owe miaka kina tomuenda. Owe nsambu tumuenda. Oyenda wanka agoba watano. Azira wo.
4: Londo. Ye nariwo.
2: Kuba option ye yeri wo. Therefore, okuba ati abisisa iteka wali muvu nane. Luachi ya ikiriza abe kumi nomu nana. Luachi ya ikiriza abe miaka nsambu abe miaka ikinana.
3: Ye iteka liali mu constitution ni abana Uganda baniga. Nti ya yamba okutigatiga
1: mu
3: constitution. Okudibaga. Ya abisa iteka.
2: No, but ye iteka constitution.
3: Aba kola constitution ye.
2: No, constitution ye.
3: Ya jikolanga.
4: Cheto singofu na wazo mwainaze mchala walukamba. Abantu ebogera kubana Uganda bogera kubana Uganda chiketeza kirala
1: ekiruwa
4: omuntu mbana walingira abana Uganda alingirira abo nka bali kuwakania aitalingira ba Uganda bali kola ki bali sema akalua kabalo ndate bali bana Uganda kainzo banka kubona bana Kenya
1: akalua kali wakakawa
4: ako kutola ku age limit
3: memali balonda iteke yakalondebwa mu
4: parliament
1: baba kaba parliament twabona amaje twabona ki
4: sombana nawo bona bali bana Uganda bayina abantu bachikirira sengeregeza nda bana Uganda bayikirizagana bakatu tole wochi
1: atera bebuza kwa banansi
4: watu likogera no babenga bayikulaga ba MP abasinga boto nga MP wa miaka 25 ali mpali amendi echali nga tichisoboka sana abana naba miaka 25 bona bayije muji
2: ero mpali ya oyoga akuuliza ngo kubo twachi bali akuuliza
4: kwatu twachi bagana
2: iye na kuegemerera
4: nga ali bayi bakwatu omuntu ali miaka 75
1: kwana memo narebo walukamba
4: mpali amendi
1: imwe mwalese honarebo Paulo Mwil aye bolingirira numbers in parliament ede imwe ntona ino kudaba na ifaba NRM. How sure are you nti msubulo kuwangula akalulu kano akobwa speaker? Oba mwena muli just kusibaba na Uganda kitambala kumaiso.
3: Ya toya nziza ino sebo. Nongero kusima okundetera aba amibano. Wanga nze ndi kubonanga fakti balibereba mpandika na tanga na kubasomesa. Kubanga eirobo zeri yange master yendi kuogerera wano. Abantu abasinge sawa dino bali kwetya. Okuva eirobozi lya CDF yavayo nayogera. Abantu basirika. Basirika ala. Kiraga nti abantu batuka tuka iro kutya. Bantu bayine ibere ibaluma bingi. Ayenga buli muntu yetye sawa dino.
1: Bati
3: okugera tutya. Tuti bino byona byetuli kwesawa dino tibi alitumenye. 1995.
1: Constitution, yes.
3: Abasada avali ya bagezi na abachala abamani. Bavayo, bati ya mano we gendeleza. Bata au constitution. Yetu liwa kutambuli na kungaba na Uganda. But tujivire ku. etigiwa tigiwa empapule disinga badi kuire kuire mm. Era speaker ali kuiraku wabana abamuwaire ngachiba waire waife
1: mm.
3: Wabana abawaire waife hona lewo mwiru
1: waida aba wenda ulo
3: alikuja kuba kutambulia kaserezi kubanga ife tambulia constitution
1: mm.
3: What does

0: Badino ama pati yao gali gabani.
1: Bantu bana kuwabe Karamoja.
0: Gali gajawa.
1: Karamoja.
0: Omu amyo ni akobe ni wanebu soga wali waba agafuna. Gali kuntigaba abu soga.
1: Be.
0: Ama pati yao gali supposed kuja Karamoja. Be ne bati ya mambu kundi weiwe. Be gabane wetuwa la kuchino. Iwetuwa la kuchire. Alinicha cheka alikuwa. Batu wali ingiri la vasi nga kufuna mabati. Gabari kuga tuwa la waiwe. Kukwale la kubururu. Kwe sigaza. Montere daiwe. Wabango wali muibi. Waibi enkoko. Na ibi esente mbanka. Musigala mwene mwene angamulichi.
1: Mulibaibi.
0: Chanso nino nga dozi president we wanga yali echankwanzi. Yastula na muju. Ngali na kweseka.
1: Wala
0: wange na muju. Joli. Oyono na muso nyua.
1: Na muso nyua, yes.
0: Batinga na ndutu. Bamutu wa ile. Mubu inogoga. Waliku chitegera. Ochobo walikulaga. Nti mu government yo.
1: Mulimu abana. Neviana, yes.
0: Neviana. At the end of the day. Chifana ni chicholi kutao. Chifana nichi omwana ali kuuliriza obayeri abana befe tuli kusomesa ali kwendo kuira politics chifana nichi choli kusiga abana sawa na betuli nabe kabatandisa okutubuza speaker ye ibe sente imeka era ekibuza kyo kidakta andiko kuida masomero omwana wa muinonola yabuze motoka ye bali kusika indi kubona ku TV ya sente imeka
1: oti yabumbi busatu
0: Ya kubuza ebilioni mulimu emilioni meka
1: wainonola
0: ya kubuza olo mama weba jakumu kolera chi
1: wadema kuinonola
0: wabule cho kuiram kubango ida kuinonola bindi encho no ida kuinonola bindi encho weno swali ifuja kuikiriza kugira mbuswavu ya abana baifu okutuka kwecho oliku kitegera
1: yes.
0: So no muleka mwene yeta muomugwa omwana yabo nakutivya atyo ono yeibo obumbi aye banuba teba koze because abana bena ku noti bana bato tulikuzimba Uganda yenche eri kujjo kubetya constitution yona bajikuire kuire mu empapula musigale mukumbi papula busatu era iteke ne liendi kubona ebali kujjo kwesomwa anago batairewo
1: banga
0: ido bali kujja bali kubeta
1: yes
0: atego babeta baba sigika ke baba sigika
1: ngawe to abone 10 ya 10
0: ngawe to abone 10 mbeka no both banvane febe kujjo kuzikaide chinana Ati mpankuwe, ila tuwa linga bato, nga dada ifakaba ati ungemeza kui wolu.
1: Amukaide.
0: Amukaida ungemeza kui wolu.
1: Yes.
0: Na iwolu lienchu butiri tuse, elio kubisao, speaker, gubali kuendave Monteverio, nga bamulagira ati kolashiro kolashiro. Ere mpapule disigede mkonstitution, ife bupapula buwawuka, eite kawanaba amazo okulibisa. Eri sigeide ule tulipu kubona. Nga nerisigaira ku wabanawa mazo okulibisa atisaa wadino president ibamulo ondera mparlamenti opapulo obunabu sigaira mu constitution uja kusibabu wakabala agala unabe zanga chibi chibi sobra adinga on kuvalu ya Uganda chutuli ikoba nti wabango oli member wa parlamenti nga abantu ba wine duzi ba kulonda ba una musana ba kulonda ja olonde member wa parlamenti honarebo muiru atali muyaka mparlamenti Na ajo kuba neiroboze rio mtu wabulido. Na ajo kuru mirwa sente damu iwomu solo.
1: Anti.
0: Na atajaku bisabiteka teka bijaku nigiriza bana Uganda.
1: Wechibu uzo wechiri kuva. Molina baba ka baba li mparlament opposition neni UP timuweza baba ka chikumi. Aye, mau alikuenda buwa speaker u opposition. Mwiru alikuenda buwa speaker u opposition. Muna kuba mtia abantu wanabalina baba kaba sui kebi satu.
0: Na kadingi dikendi ikute sawadi. Na utumubwe ineku nga yogera vile ya yogera vile. Na iduzi nga andiku mwona nga alikuwe wana. Baha mkweza seino. Okuba speaker ina nga alikuche wani ramu.
1: Yes.
0: Ati ya welezewa echankwanzi kudisoga na izinga. So ye wa mizano ifatu likoba tuhonadawa mwiro ibanga liaba ili mparlamenti okuva mparlamenti ya ye ikumi aba ili kubuchi ikubwe nda ulo abu tambu iza bulonji saa wadi nono omuntu atu ukirire ali mchikumi kuchine wacho okuba ngana ya itu ukirire okuba speaker wa parlamenti tulikoba anti ababa kabata bako za samuru ndi guno mwete ngerere Molonde speaker iwe gwona ba waloza kwa nani abantu bange wenere banku bide mungalo

0: wano.
1: Yadeni boarding atenga tuwe taga kutuwala mufaliso. Ebisale tibiera likiriza. Atembera abana mwe basomera. Eba wa amani ago kwenda okusoma. Balina moto ketambuza abana. Na buli byetaago byano bene bya masomero babirina. Lyaganwa mu Time Trading Center. Kulugudo oluveidindo okuje kamuli. Baigwire uno olusa golundi awa abairenga. Buwenge Central. Okasola nokuba kubira ku 0758 mukaga. Chinana na ina. Mukaga na ina. Anana andala. Oba ku 0782. Chinana na ina. Ikumi na ibiri. Nsanvu na itano.
2: Clinco Junior School.

0: Kalle! Kalle! Kalle! Kalle! Kalle!
1: Hey! Mbeti ndi ntwa ini vibe yeti.
0: Busoga's number one show. Air entertainment. Jetuwa singaza.
1: Bota uliliseno blaza. Blaza.
0: Eri yawe studio studio na kati.
1: Kaso kentumile ku. Abali kumasaluni. Kemutumbu. Kemutumbu ile. Abali mubutale. Kemutumbu ile. Ndikiriza nsoke ngabida abantu sente memale.
0: Chitufu.
1: Ndikiriza nsoke ngabida abantu sente memale.
0: Ndibu na
1: nga. Ndikiriza nsoke ngabida abantu kasente memale. Chume chiteka au chiteka au chume chitugabide kubantu sente wano
0: network iliko la
1: chume chitoke soke tu kubantu sente memale ndigiza nsoke ngabide kukabantu banaba soka ndija kubanga ngabide kumuntu na soka akapia afu ni mitu wala tanu
0: ndongo jovo kubawa ugeita kune mitu wala tanu
1: so namba ya telo sose namba ya 0 musamvu ata unamuka aga
0: 0 musamvu
1: ata unamuka 0 musamvu
0: atanamukaga
1: sorry kandida mwana ezio musamvu atanamusamvu china namukaga 19 December tirija kubanga ndisoma olwa bafero kubanga bakukubira kubira atenga bayo munange zimanya bichi zimanya bichi namba yindi era siru ya Airtel ezio musamvu zile isatu abinandala 19 December yodo nandelekereza then namba yindi siru ya Airtel ezio musamvu atanabiri asatu nkaga ebidi nderekereza
0: bangu ilemeka
1: 5 abo basatu namba yokuna 0 musamvu 0 ndala 5 nkagana mukaga abo naba wangu ile kukapia
0: ndibo nani banabe mtie
1: abe mtie bali mwabidi bali mitwala abidi abo bali mitwala abidi
0: okay
1: then yowundi wano 0 musamvu 5 nkaga nandala nkaga nandala December yo
0: okay.
1: Dona nderekereza nganze namba hindi ezio musamvu ata unaisatu 19 38 then nedindi roza tili jakuba nganko mawa kansume keno yonka 0 musamvu 0 2 chinana 5 9 abo ni mane fabavu kubanga bwangule mitu wala 5 nabandi of course ainga nungi utegeza wenda jamu abo abajua kubanga bafuna bali kufune mpia
0: basigale nga bazana
1: otabamu badi adi ya wena
0: Tafu,
1: Nikasebi ni mwena mzawa sana la hashtag mbili kwa ya telo wa MJ Lukumbuso garojo
0: Ebyantu bia sente vijempola
1: Nigasta Ebyantu bia sente vijempola
0: Ebyantu bia sente vijempola
1: Ebyantu bia sente vijempola
0: Tandika Tunigasta
1: Nigasta ibidi mwenda msambu
0: Awo
1: Star Ndala Ash Gwetuva
0: Tulijia
1: ku KHT Hotel teri Tanzania, teri Ganga teri Dindam Town, eribu Gembe
0: Waliwo oluchiko, olusembayo
1: Olwe Chivulu
0: Olwe ntekateka de Chivulu, wechiriba oku weekend yeri kulida Uwe nawe Bugembe ku KHT
1: Yesebo
0: Chivulu bacheta Busoga Yeife
1: Busoga Yeife So mwide mwena abe mbiba tuseida mbakubwa na kunichari wange wake mbaka yaka chenti ya Space Diana jena nkeye alikumbi kututuka kao
0: aine selector reason
1: alikumbi kututuka kao so abe mbiba njino
0: TBR sent
1: onzo kutu kuingira sent be
0: bwe
1: Dobo nente kateka wedi tambula
0: Mwide mba wa ireku
1: Tujia kubao
0: Ndijia kusoma listi ya abe mbiaba soga Aba tuwa ireku sente Awo
1: Boba ngo kalitu wa Uruwa lero leta lero bambi Ninja zena abe mbio mli kuida
0: Mwide
1: kunisente Naba wagizi mwide kunisente Bana Tizi mumbela anunji
0: Okuingira Edi hafo kusindikila no message mbu Kuingira sente imeka
1: Be okuingira ti sente
0: Buwelele Tufawa no ifo ulira ntutuvira mstudios
1: Yesebo
0: Kasto ulira ntutuvira mstudios uwano
1: Direct ya moto kerija lumba bulumbe
0: Tulikuja straight kukechi
1: Paka kechi
0: Inuma ochisa uche bugemba baboda vaidi
1: Bugembe Mubuzo timina tuwala Kukunje nchi dinge keyo
0: Tutiame kwa
1: Ida
0: ugule soda wanku medit
1: Biabwerere. Bwana banga biwerere webye ife.
0: Izo mara webye ife.
1: Wangu
0: la kasoda yakangu mimi. Akafoka lunji no
1: kalunga no kechi.
0: Kalina didit.
1: Kali. Ana waliwo nawo kusula.
0: Watu jidile
1: mu. Suzeo huko.
0: Watu jidile mu ndongo. Otukobye. Iwo mwene. Oti anyway tuliba ngano nga tulikogera muni fanto. Nga fanta alikungo bambwa imwe timu idine mbada hoyi. Mbaba wagizi.
1: Zena namo. Ndi kwenda bazi basabene mbada. Asaba Likuenda ba gizba sabayo eat da hoi.
0: Oi diga. Antu eating abantu bidine bada tafu soja.
1: Abantu
0: bakubati kwa di mpaku mbuzia za irente.
1: Abe.
0: Eyo lemba lewe tabati.
1: We. Nzendi kwa challenginga. Abo. Asaba ulemba lwa hoi eat. Zena eat ye ja. Kwa tafu.
0: Akuba isimu asaba ulemba.
1: waluwe nemba gema awe isimu
0: chie chizirao
1: mumu sabi
0: chie chizirao baulidi zoba ife
1: aba aho yibeni na aba sabi
0: tusoke na bani
1: ba aho nze ya kubeda atafu
0: atukole tuti tugema amasimu wata na aye ndana asaba yoku baisimu okobo timpalo atafu
1: chizirao zibu
0: ayo basabi. Ologera
1: baba logero ruemba
0: yoku baisimu for example ungoliku nda ruemba
1: ati otasaba Fuminga kwenye mbeda ba bidi, abafu fuminga dide yenta.
0: Anti na omuli zaidi zosha bolwa tafu.
1: Ila tulikuenda wewe mbalimbali.
0: Yazo wa mbalimbali mbati do bara hoi.
1: Kida.
0: Hoi ni yale awandika.
1: Fuminga dene ba, aina da apa fuminga, de tulikuenda.
0: Ah.
1: Oide da.
0: Abantu abantu mirene nembanga hoi ali mumuli lolo yazo.
1: Ezira, tulikuenda dino hiti, dali na ye.
0: Ata kolabo da tafu soja.
1: Tutujadi kuba. Tulikuwa na mtu nga yangu mba yenka
0: diretide bada hoi
1: ono hoi bale ba wole
0: tuwala kumantina
1: diretide mba
0: kale katuge
1: mwa wero utia
0: kuwa isimu tuwenda
1: kukula ganti unu tafu soja kuiti akuiti na mumigua
0: obuzi wali kumala wa defending inu tafu soja yongere za kubi
1: nize manager wenino kuogera yogera
0: kale hello
2: hello
0: Tukube kwe mbachi.
2: Mwana mjimu.
1: Mwana mjimu.
0: Kali kuhulida.
1: Chizira, bechizira buzibu.
0: Awantu beidiende mbadomu.
1: Chizira buzibu. Tayo mkube.
0: Aya ulide. Ulide.
1: Tayo mkube. Tayo mkube.
0: Ulide. Ulide.
1: Tayo mkube mwana mjimu. Tayo.
0: Hava kubaya
1: kwa. Mwana mjimu. Tukubo luatafu.
0: Ayo lima.
1: Luatafu nga na ujizi. Kuba.
0: Waba mkube. Gobenda
1: tulino achi tulino kwiti yene mbedi mama kulu wena blood kuba tayo tayo
0: asabye chi
1: mwana mujimu muwe
0: kale

janda miniema kati ya bagai bange abatele okuba nize akobatia igadi webali kuliza saide nsuba akobatia chibali chibali chibali chibali chibali na

daga ayan panu muko gan ko gese mi sote mi kangu bendi wa zayon teri nyini byone ya ketara kani sada kanzi wa ketara je wampe muri sabantu mwe kuma bantu mubera mabalungi na babi baba bantu bazibo fubanga ko peri daga mwe kuma bantu panasi